gran rol pou jwe nan transformasyon l'edikasyon. Pare, les otan zouti teknolozi, l'intelijans atifisyel, IN, parmi sa bon zouti, ki kapab men diversifikasyon de la fason ki l'ensenman, ki l'apotisaz, y pou plas. Nou, kon minister edikasyon, si nou pese pran salapos ki an nou evite servi de one size fits all, a koz y pa vreman antre avèk nou zanfan ozodi, l'intelijans atifisyel e ka ed nou ban etidyan pou adopte ban lapros ki plis konvenab pou zot. E ed zo pou zot apren lo zot pou ritm. Zo ka konsantre lo ban kek soz ket fwa pa yon nom e pli bonè ki n'pase da la klas ket fwa ki zot pan to ganyen kompon. Zot anan letan zot arrive kote la kou pou prans a letan servi ban zouti teknolozik ki yon an, de sa ka ki nou pe koze pari ban chatbot tel, bita di ka digital learning, e sa y fasilit zot apren ban konteni epi pli vit.